anase biye biye no. Wano nsua wu nkobi, no si office, no atam krata, titi di asana insasa, wadi yako, na kusi dan, sese biyo, woko si edan ewa pemire so, so biye japa diye, enu kukuru, diye si suno, enu wanyo, siye mani tumikrata mkwa de kwa mbiya suno, ube timi ewa kukuru, ne japa diye, ne seye edan no, edye si asasin so, wotima di diyo bi manu so nti nko da, eni ubi wakura, wotimi se, waya mani tumikrata, so beti nye si dano. Nenso akadia kanse materials wadi be si dano. Enye up to standard. Eni bia se ayon roso abewe. Se bi waso yusu besi edu. Wahebe nkuhe ni fan. Nwa yusu bia numpe. Na yese enum nonso. Akwa kwa sebe bi. Akwa kwa tono unkron ba. Enwa chinsu semente wasi itimi kwa dano mno. Bia semente besi edu. Enu wadi be si dano. Wahebe nkuhe ni fan. No the best and nine edie si dano. Enye banas up in siyane. Kwa nwa nkasa niko tukumu na ukuronba. Anu na wote me mredu seo se enini sae su eni baini yano. Yetime kri ya hon edifunwa. Na wote ma wana enamu suwa ame kukuru dan disi wo. Sebio doko si edano su edisi wana ukuronba. A akadie hiya se ebe timia kwa danima eni timia mkumu no. Eni ebana se eni dani gwe no wote me mbrano. Eni wani yako ebe timia dipa. Esanse ungu kure japadie mfensi ya sasiso. Na sebi ubiyo ni mwishi edifa seja padia no ebe na msu amu weti miyatu wana namu unsiado wa mnekua ni mbele msu mpadia enye Muntaka Mubarak Muhammad interior minister HMA abano enu uni akro e ubika pa enu wachi nsu onobu agency mpi na paswa wadisa mku ntebu nina etuwa bwanti se akadia wase kwa denim se tumikrata wase kwa pradinya se sobe timdi esi wanasi wanti mfensu wa wadi nina esi ya no ena osa atuwa se omo edi enjemu bi egu akwa emu ewo enkan pumpuni mantem titiru. Omo wose edan maku maku bes edun sun ene edun si ane eche die. Utimi se edan no sebi biaye sisi sinu enye. Enwa chen so omo du omo ni ewe petete krampa dia. Akadi ebe tinya bwa mandene timye jan rome son so. Onobo Muntaka Mubarak Muhammad. Efi samu swafu eche ma. Sa akadi ene edan biya be timye hiya ansine kukuro die seja asasinu sonu. Eni wuntino. Omo aye nshemu enu se, edan maku maku besi edun siye ko edun suni ya chile die. Eni empenifu wanka sa de mranu besi omu se, eni ya sada ni ebe giri egu godu so, siya bene dene empenifu echima ya sada na waso mugiri, anya sa die si ewa vano ewa nkrampumpu ni mantemno, eni ebi ebe tinye si, ewa edan wo dro besi edun siye ko edun suwa, eni yentimi enyiri ya, ya kukuru edia siya sasuno, uchima pempensu edwi, sekbasi ya sana, ebe tinye abuwa pama wansuwa, ete echire kuntun echi sabio takreo jim ene tumikrata ibeti mdi ya mnenso ya mwye ni enko hese biaya ukukule japadinde sinu saye se enyano ene onabu Muntaka Mubarak echima sa so, omosha seso mungiji danu guwa obinsu sabi agrimpabeti mba ntima unse biaya wakukuru nye japadinde sinu se ebeti mnyabu wa senti mwano so kwa brana mane krate so mane krate anu uchima eno baya suya die enso eti mdi ya mawa flopa esa sasa esu ene bani ya dia ekwa su ewo memu enka na tete na se esu ne bane ni ho nanso ne so kobra ne epe bibi se edie wonti no ohwe banku ni fa ne wagukuru nja pade edie si bia ya eni kwanso gukuru edisie se ye ensu ani ene ogukuru japande si se se obi na so ene ogukuru japande si no anya de oni akro edwe ne sa wotima ba se timi hadwen pa enso memu wotima ensu ya si eiri edefo manfo amaroro kwan esin swimming pool lolo kwan esin esuo pra ne no nkro ne ba no wotime eto ebetime atwa essence ensuo ne ho yade eden pa se wo de kansen by force esin kwan a wonu so ed by force be ka chose biya ya hanuma na wo se mefa ene ban sa wo ho de ne yade ebetime aburuzuo no ensu na ho de ne yade ebaburuzuo nti no ene yenyina yetime di mra so biya bi se wo betime de wo dance biya bi se wo ntime mfa dance wotime ya ne sa yenyina ne ebetime aboa pa amu ya sumbie yense etime aka se gbasi ya nididi mraso a ene de ehu no abibiase ya nebetime ho no nanso okyima sabi en number akofo so na adasa ehu amane en number akofo so na nipa mpempem sabi ehu amane e o mamu it wona be ya suba akire ateku kanse obi akyi awukuru ajapade e adresi bia bia ni kwase kukuru disi no ene okyima mra no ebetime akasa e de amoni akwa be ensa na ho enso de amawo fro etekire ekukuru ajapade e adresi bia bia entim ensie onabu edene kasa ne bayo no de na ase ano den Adema Nadmo Atrenchem Buafo Ghana National Fire Service NFSO and I can say police adjume kuni nyaso obibia NFM dia ama bambo